ting no na chi ne nai bo nai nai ba ya sa dung no o sa de ba he le sang la ya tong no sa dung no ba sang la ya tong no

0: 出房子，我在这了。
1: 我的 lock swing 在这到大坎，哪个兄弟？这该是 call 加上来。The department ke cock the way kurung di 232-6253 cock dog number. Hello?
2: Hello?
1: Lamsago Sabunka?
2: Lamsago
1: Sadi Tako. Takuk nung sagara di sekarang ngot tabung je re samung kenar mani. Abu sabo bay re sabzak re samung.
2: Abu lan sih motor rom sumal
1: sih. Tidi request ni pandai ya do. Miawo request ni pandai thang kat ini request ni pandai ya. Belai hambai kok du bay kerang man bagi ne. Kumun salro ko ani ni awar samung nang kenani kenar nan cai tu kon tin le request ni pandai ya ba. Kenari mali ya. Hello.
2: Hello.
1: Alam sego sam kataku.
2: Ang Biloniani Bishutipura.
1: Biloniani Bishutipura.
2: Oh.
1: Sade oru samung sabai re sabjak re samung.
2: Ani je chandawala pratham ni alai bisho lokhi debonma pore ni alai ani je chandawaka ba chatawaka debonma ne bakasa.
1: Acha. Dakon. Kurungi tongdi. Tekaisa call jasang nai 232-6253 Kogdung number Mobile user 0381 O kut number nani tapuk di Kamang takhu tebu kuksang nol khanai tunga FM ujjento Sarasa pwendo khai ke 101.6 MHz Hatsang ni resamu. Hello.
3: Hello.
1: Lamsugu sabung kataku. Hello. Sawatong money.